Yang penting goyang ya. Oke lah, iya mah anu iyonya anu versi nu iyo. Oke, peciwuh kehirannya iyo.